0: Allô?
1: Allô, allô?
0: Yes, yes, alinde tuvugana.
1: Ali Natani Mutambu, komine Mugire.
0: Inde?
1: Natani.
0: Eh, hey, Natani, umeze neza ga Nata?
1: Yego, neza.
0: Hii wanyo akazuba bimeze gute?
1: Asha, bimeze neza kwinye.
0: No, no, kumenga, wewe umenga na mapu ufise kweru no munsi.
1: Oya mapi kweli nayo mfise kweli ndajya.
0: Ewe biraboneka kweli kwa tamapu fise kuko ntushushe nukanye nukonje.
1: Alo.
0: Eh.
1: Ndamukiriza abantu batanu none.
0: Eh abantu batanu.
1: Yego.
0: Shunguruka basivuba vuba.
1: Yego alo yizi rubanda.
0: Mm.
1: Chembona na musika zali ngaho mukakungwe.
0: Mm.
1: Chembona na Eliana lingaho nyisororezo.
0: Mm.
1: Chembona na lebyisi ngaho ni mukirali.
0: Mhm.
1: Na hizo ite ngaho kukirali.
0: Tukushimile chani.
1: Yego urakoze urakoze.
0: Weekend indeed.
1: Akalirimbo Tel Aviv.
0: Tel Aviv. Okay.
1: Sawa sawa.
0: Sawa. Iri wawe nanje mfisu wanje. Ubuzi mavi sabu kire plama. Ira sheri wawe nero ngwiki. Amvokuri.

0: Allô?
1: Oui.
0: Oui, umeze neza.
1: Asubiye kundamutsa kandi.
0: Eh?
1: Asubiye kundamutsa.
0: Eh, tuguma turamukanyerega kuko ntakubona.
1: Eh, ntacho kundamukije wamenye wariwe.
0: Andiko ndakwiyumvira ngano ubone.
1: Eh, nyumvirambi.
0: Ninde none? Ni Rodrigue?
1: Ah, wo ambiye ngurambona.
0: Ah, ubukininde we Juma.
1: Pamye ngurambona mugabo kura tombona.
0: Eh, ega ngwe kubarondera nyino konyene ubukebuge.
1: na bebe wa mutombona.
0: Bebe wa na mumenye we Juma, wabonye ko ra mumenye bebe.
1: Wa tomboje.
0: Sina tomboje ndenda bona jendere kwa.
1: Aya. Kandi ora tubesha.
0: Nabesha gute.
1: Bebe wacu umukunda je wase kunkunda.
0: Je nagukunze mana nje nakubwiye gute je ndiko ndaza jya ukebuke amafriti nahere.
1: Eh? Urahejeje kunkwara.
0: Koko twa gute.
1: Kubera bebe wa mukora ibirenze byo dakorera abandi.
0: Oh la la. Nawe ushaka ndonda bikure bijya bebe mejeje kumukorera.
1: Eh.
0: Ewe je murakunda urakunda umuntu agutapa kweri. Yumva.
1: Ega nibyo byiwanje.
0: Numbwire.
1: Eh.
0: None mbwire abase umunsi w'amavuko awe ni ryari.
1: No, asha desu no kubesha kwe.
0: Ah, none yumva nzo gutapa gute none. Ufuma se mbwire umunsi w'anniversaire yawe nzo vuga ati "Juma!"
1: Eh. Razi gutuma none no kubesha.
0: Ehe.
1: Kubera je nabuse ntaracu bwenge umva sinzi aho nabuki.
0: Ucubaze umuvyeyi wawe none wavuye kugiti wewe hembega bashe.
1: Umvya anje butuvugana ari mujuru.
0: None ma basi turabe inasenge wawe naho.
1: Mhm. Nena bano no chandayi baba.
0: None bo bakubunye.
1: Ama bana babo ega bacha no banda baremere.
0: Ubaremereye gute wabaze ati none mumbonera bujyanye mama vyagenze gute yavyaye mu wayo mwaka kwezi tariki. Eh.
1: Umva yo fata ibyiwanje fata n'ibyabana biwe kandi.
0: Eh none. Aha.
1: Aya nandi konda mugora.
0: Umugora gute? Basi shira basi tariki basi yiwawe batsi tuvyoroshe.
1: Yiwanje.
0: Eh shira tariki ya.
1: Bosenke zuka gatandatu.
0: We Juma.
1: Wi.
0: Mbe wujuva he wewe.
1: Jema ga kuinire kwa.
0: Ah iyuva.
1: Iyuva.
0: Eh.
1: Nyonye ne mfa.
0: Uva nga i a mukamenga nga haruguru.
1: Eh.
0: Ah bon. Ati rero itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu rero.
1: Eh.
0: Okay. Itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu numunsi anniversaire ya Juma. Hello!
1: Arera shoboye.
0: Ndagushoboye ngaho. Ah basi, ah bayi.
1: Eh musanandi bashira makadimbo
0: none. Eh akarimbo nyabaki basi.
1: Akaya ka Bluetooth kamera nini?
0: Bluetooth. Okay.
1: Eh.
0: Sawa. Nanje
1: cyane nitanga kuri liste y'igitabo cy'abakunzi.
0: Cy'abakunzi, baby meta ha.
1: Kare nije ntangura.
0: Eh, man, uri ikunda yumva.
1: Nikunda kubera ko nkunda abandi, nawe umva nawo nagukunda.
0: Iba Jeffrey. Ego frem, ego shat twahujije buje.
1: Uzaba nambwira akazina kawe nawe.
0: So shu.
1: So shu ni ryo ngaho kuri radio mugabo numbeshe.
0: Eh, ega ni ryo nyine. Umpamagaye kuye nje cyenda kwitaba. Umpamagaye andi mazina ebanda canduzi biyo.
1: Tawo ne naye ndaza ninjira kuri soso.
0: Eh, yandika soso. Cyane soso shu. Ati hello soso shu. Ndabati oyo.
1: Nona soso ndajandika ku nimero zo ku radio, nzo jandika ku nimero zawe.
0: Ah, okay, Juma, okay.
1: Na zuzo zimaja.
0: We rindira, none ndiko ndaza we naho kurasarisha. Ndiko ndaza kujya amafiriti.
1: Oranje boy.
0: Sawa.
1: Sawa tushya mo kadirimbo kamera.
0: Sawa. Yes, kubagira n'umugisha, kubagira n'ivyumuhezagiro n'abafise urumva babica bibiha, bica bigasha. Babandi ngo bica bigasha, mbe bigasha ribikininja.

0: Et salut mon ami.
1: Oui mon ami, est-ce que ça va?
0: Wa ndameze neza kabisa.
1: Kumengu rapfuye no gutwenga.
0: Ewe gaye, wazinura gutwenga uruma manjewe n'ibiganiro bya radio indundi kirisi. Banuka batwaza gashinge ku 188 n'ibice bibiri, ebana ibintu bameze neza n'abandi ku 199 n'ibice bibiri. Batego turatamba dutaya yatuzunganyiza amano yatuzunganyiza imitwe nk'abari guhakana ariko ni tuba turiko turahakana. Batego turemera tuvuga duti radio indundi kicyo imana yakuduhaye ikigutu.
1: Ndahone ewe bacani amazina yawe babwire amazina yawe kandi babanze kwanza bayumve.
0: Ewe gaye uravuga no batazira mutima tikundwa kunda bagenze umuhungu wavuze ku gafaranga takumbe cyo kuno mujyango.
1: Aho rero urazi nta nakime bumvise ndakurahiye.
0: Bayumvise ariya ngo bamavuta y'abademu bariya basasasa ntari mu igenda. Ajya bo abayadi.
1: Urazi gusa icyo bafashe? Bafashe gusa umuhindi.
0: Umuhindi nawe nibyo wafashe zo.
1: Amazina yawe hewe umenga umenga ni igitabo cyo mu wa gatandatu n'ukuri kw'Imana.
0: Aho nirumva amavuta y'abademo wiye kumutakura nawe ngo aza kubwira. Amwe ndazareka rumve dizamirizi ngo uraza kuma nago telefone aza amavuta amazina n'igihumbi na tanu
1: n'ukuri kw'Imana.
0: Ariko mwayo amazina sinzi ko patiri ko ariryo yehova
1: zina. Nwe ndakubaze ayo mazina yose ntabaremera kweri.
0: Aya mazina? Aya mazina tuyatwara ukunye no kubigombo tugashyira.
1: None weekend kugenda gute none hiwanyo?
0: Kuri koze weekend iri kugenda neza no mugasikebuye. Kugenda neza kabisa ni wora bavuga ko tuba turi kumwe na radio indundi kitire iriko iradubura hehe. Nako radio indundi kitire ari mu masamirizi tuba twarafunze cyane.
1: Nuko nuko akaririmbo basukunda basaba muhindi
0: akaririmbo jewe nkunda ndakumisinze
1: ka big fiso ndakumisinze none oyambwira oyavema mbwira ayo ndirimbo yikunda kubera iki
0: ehe
1: Oya utubwire neza byagenze gute kuri wangu heza wikunda iyo ndirimbo.
0: Indirimbo.
1: Ducire kuba yange.
0: Indirimbo nigeze kuba noza kure y'umukunzi wanjye.
1: Ehe.
0: Bana ndi kure y'umukunzi wanjye rero iyi ndirimbo kenshi nakunda ko nkata nkunda kumva iriko iravuga. Bana nkata nibuka rero agafoto. Agafoto twahanye n'umukunzi wanjye. Eba niko nasini ko natandaba rero niyo ndirimbo nayo eba nisinza ku mutima. Cyane cyane.
1: None iyo umukumbuye bica bigenda gute none?
0: Genda mukumbuye? Ndabanza nkayiririmba amanga mu telefone ariko ndayiririmba.
1: None gushika uno munsi muracari kumwe cyangwa umaze guhindura inshuro zingahe?
0: Turacyakundana.
1: Urambesha usa nkaho umaze guhindura umaze kugera kwa Marita.
0: Karakaraka ntabwo ndahindura.
1: Ntabwo urahindura?
0: Oya nabwo ndahindura.
1: Gumiza ko.
0: Aha no gutindira ko.
1: Ewana gushindiria.
0: Natane tane kabisa. Baramutse ro basata ari ari amwigenda twifurize weekend nziza. Bamchama abas ngaho mukina ama babigora bagabo ngaho mukinindo babuhanza batrafiri bandobere ngaho mukanyoshi. Mukama bunwa yanuari nabi wetu mwifurize weekend nziza. Tomose batomo ndari ya Umuhinda ibere ngaho Juma wumvise Juma.

0: Babzi Tubutuzo, hello.
1: Oui.
0: What?
1: Oh, yam abantu babiri bavuga.
0: Mwebwe rero, urazi mwebwire yo muhuye mwebwe babiri. Mushaka kuvuga rero umuntu muramuvuga.
1: Babzi kaso ko tumeze.
0: Mwebwe ndabazi, muca mutangura umuntu kuva ku maguru. Ngo ni bijye biratu yari yambaye. Zijye muzi yari yambaye. None ijya kwafe, ijya kwafe bayitiki ujya ujya.
1: Wewe sawa twigira mu rubanza.
0: Sawa sawa. Ewe musiga ewe cyasiga ndabavuga ngawe. Wewe ni mugende siga ndabavuga.
1: Bana.
0: Ngoma ndabavuga no musi. No musi ndavuga ivyanyu.
1: Sawa. Ewe.
0: Ey.
1: Ugira kazi keza mada bizu bizu.
0: Bizu. Wow. Abantu jara nk'abantu camvyibuha. Ndese nababwiye. Abantu babiri bahuye bano babiri rero. Ujutumuka. Umutuzo. Okay. Wabone rero nguko zibiki? Chayona tukuvuge, tukuvuge. Tukuvuge chaka tukubabarire.

0: Sura kandi wakure nchuti yanje ndakwakiri wowe wanyuma gusa twinjire mu kindi kiganiro yaka Hello
1: Doctor.
0: Oui.
1: Ewana ni turi ndo ndo yori ke son boz no roberi santare to poi pul kumne.
0: Eh.
1: Sao tre evo se mi genta turi kumne ewana bose ti weekend nzi sa mukira no ruba sa kui.
0: Mm.
1: Aho kugira twinjira muri sal. Ciao ciao.
0: None none mumbire bavrema. Mwege muzontumira jya. Mwe muzogira mariage jya. Uretse hari gusanga nyine ubufise nyine abantu bagukunda turumva naho bakwagenda mu ruba naho barikwagenda mu rubanza bakwagenda bakumviriza na uno musimuranyo no musimana we hewe nuko gusanga ndi kure yanyu nyine hari ukuntu acanda kurakana nyine kumutse ariko nyine urumva eh nakundiye

0: Eko Evrare uti rero ndafise umugano uyu munsi ugana kariho kandi urimo impanuro nyinshi.
1: Ego nahime yo gitameze neza ndagerageza. Ndafise umugani umwe tugomba tuganire ko bavuga ngo harabaye ntirikabe hafimbwa n'imbeba hakiri nka ningoma. Umugani mfise uyu munsi rero ni umugani uvuga w'umugabo umwe yaravya umwana umwe. Umwana umwe amaze kugera mu bigero akamubwira ati mbe mwana ibigero birageze byo kugira ngo nawe uzane umufasha. Tigende umutama ndakozegeze muzabukuru umugana agomba kuzana umufasha mbo numukazana. Umuhungu akora ati aragera umwaka wa mbere ukajako umwakugira kabiri ugasubira ko tinenega mwananje nakubwiye kushaka kuzana umufasha ibisigaye byose tuzobikora ntangorane umuhungu utenda cyamurondera sindamuronka wa mutama ati niko mbona barengana mwe barabara libeshi haburiki kugira nawe uzana umufasha ndacarondera umutima wanje kuunda kandi ndakiruka kandi amurondera ati sindamuronka umwakugira kabiri umwakugira gatatu umuhungu yaraje abwira se ati burya papa wanje muvyeyi wanje nkunda narose wa mufasha ta matimana ishimwe urabutampenda tuko imyaka ndamugutumye n'imyishi ariko mbono me nga ntiwari bwa mozane timbere yo umutware uzanze nkwari ndamurabe muhungu ti dopange mu ndwiza tuzocomoke baracomoce bagera kwa wa muntu haramumwereka tumukazana wanje n'uyu baramutuma ko bahurira mutamara mwitegereza acabwira wa muhungu ti mwana nivyo verema waracaguye ti kandi verema uyu mukobwa ni mwiza abere ijisho abere irugo kariko tibirahinduke muhungu mutima urasimba uyu mukobwa aberanye na je isa uyu mukobwa aberanye nanje uyu mukobwa aberanye nanje wa muhungu ti ndaga papa ko arije namwishi miye kanaka bwo ndakoreka umukazana uyu umwita umukazana tumunakira umukazana ubu ninje ndamukwiye induru ngizo ndinone umukwiye gute kandi bavuze ko arije ntende kumutwara arije namwicaguriye nkanamushima uyu mwanya n'ugomba umunkure ko toya nije we uyu wabereye urugo we ni we n'icumutungisha ninje nkeneye kumutunga uzorondira uyundi umuhunga byumvire ngaho ti wa mutamawe ntitugume duharira muri barabara reka uyu mukoga yigire jewe mugabo tugende umunga cagenda kwitwara genda kwitwara ibwami kera ntandi bitwara tari bwami kumuhanuzi w'ibwami Manuzi bwami yamize nk'umucamanza arashikara amubwira ivyamushikebe na se wiwe wa mucamanza gati mwaje ntarabanza ashobora kubacira uwo muntu umupfa mutamuzanye muhungu yarabirigije aramuzana amaze kumuzana amushikana kuwo muhanuzi w'umucamanza amubaza ati uyu mukobwa niwe mupfa mutama ati nokuri jewe ninje ndamukene ninje ndamushaka umuhungu ati nanje ninje namukunze nangiye kumwereka papa mbwira kubera iki ntaragera nanje kongeze kurongora ndamutwara ko papa agumanyishuza ati ndakeneye kubona umukazana umucamanza aramwiheza ati mwese ni monome ti wa mukobwa we ubu ninje ndagutwara abagabo bose wose n'uwo muhungu ntibakubera inje ndakubera igiwe ninjewe ngo mafata inyingo ya nyuma induru zirasekera umwe ti nijewe uwundi ti nijewe wa mutama ati nanje nijewe iyi mari beriye jewe undi ti nanje beriye jewe bagahariye kera umwami yari mu nkinga yumva induru zivugira hariya ku irembo yari biro vyo muhanuzi mucamanza ti vyo nibiki mamagara abantu baguma harira hiyo barabahamagara musi babasanga hariya mu ngoro bageze mu ngoro ti mwe nibiki mwabagabo abagabo batatu wa mugabo se wa mwana na wa muhungu na wa mucamanza w'umuhanuzi babita abahanuzi kera n'abacamanza bari bahari hanyuma agezeho babaza ibibazo bitatu ati mwe nibiki wa mbere ati jewe nyakubahwa mwami jewe nakunze papa yakubambwira ni ndongore nanje ngire umugore munyuma haciye imyaka myinshi ndamwereka umukobwa ngomba ntware uwo mukobwa acavuga ko agomba ko ari we akunda umukobwa acavuga ati njye namukunda ndamwankira papa ndipapanze kumwankira tugishaka dushaka ko uyu muhanuzi tumugeze ko acavuga ati nanje ndiramukeneye timwese ntabereye mwami tugira nange fata ingingo banza muzana uyu mukobwa akenda baramamagara hamwe ari ku irembo uwo mukobwa umukobwa amaze gushika barabamwama mwitegereje amaze ati wa mukobwa we abo si barakutego nije baharirirako abo si nibanome rero nanje nije ndagukeneye uko jewe urugo n'urunyene nahanyene abose ntimuberenye ko ndabona ko umukobwa mwiza ubereye ijisho babantu batangura kwidoga baharira amaze guharira bidoga baridoga hanyuma rero umwami niho haca haza umuhanuzi wiwe umuhanuzi wiwe aravuga ati none ga mwami ko mufashe ingingo zihuta zo kubera ko muca namwe mumukenera bigenda gute wa muhanuzi acabaza uwundi wa muhanuzi w'umwami atari wa mucamanza acavuga ati nta kuntu mwari kuyu mukobwa nabonye nakivugira mwabantu mbona ko mwabaye bano wakunda umwami ngo navuge uwo n'umuhanuzi w'umwami hari umuhanuzi mwamu mukoseye mukuru amuhanura wa mukobwa ati nimurindire gato niyumvira iminota 5 mukobwa ariyumvira acavuga ati nyakubahwa mwami mwonde kurira iminsi 3 haza kwiyumvira muri mwebwe uwo nkunda uwo mama hirwe tukabana wa mwami ati nukuri impunda marembe umva amahoro tigenda bize ko ntazobura mu kukuru rwo ruzuye kandi ibintu birahari wa mwami aremera abantu bose ati sawa ntacu iminsi ibiri heze ko yaratanze iminsi 3 yo kugira ngo atange inyishu y'uwakunda mwa abantu bane umva hari abaye umwami abantu uwo mucamanza w'umuhanuzi abantu bose b'umwana haba na wa mwana yari yamukunze bwa mbere niho wa mukobwa yaca taha iminsi biracaratuma ko uwari gutuma ko tijewe rero iminsi biracarafata abwira abantu ati muzi hano bamwembira ibinogo bitatu mu kayira k'ikirundi akayira k'umunyuro munyuro akayira kaba kagoro atari barabara akayira kagoroye kagendwa namaguru
2: abgira abantu babgira aho ngo barote nimuze ndabahakazi
1: yimbi binogo bine birebire gose tindabahamahera kwi timweje kuvyimba muce mwigira baje kuvyimba nya binogo bine barigira niho nyamukobwa ashira kutwacara furashira kwivu amazi gushira kwivu aca ashira utoyesinye twiwe twerekana hari vya binogo niho yabwiye ati mwibwe rero je mu gatondo saa 3 niho ko niyo ngoma muzoze ndabereke niho yavuga ati je mpagaranga nanga muhagarenga timuri mwese nakabazo ndaba tikuko umugabo nuzi kwiruka je ndiruka mu nji nyuma uza gutanga kumwaza ukuboko kibasha ndamufata niho batonde mirongo umukobwa ariruka babandi baje inyuma vuga geze kwa cyakinogo cyambera guruka arasimba umugabo wa mbere agwayo ageze ku cyakabiri arasimba n'ubundi umugabo wa kabiri agwayo ageze ku cyatakaza umugabo umukobwa n'ubundi arisimbira kwera yarahazi n'ubundi agwayo n'ubundi agira kanagwayo acara hindukira bitegereza aca avuga ati sinino hahera hohera mwebwe mugwanira ivyo mutazi kandi mutandikiwe umugano kacuheranga ho rero

0: ngaho tubyumvise muri kahize turumvise ingene byagenze uhereye kuri uwo muhungu se uwo muhungu uwo mucamanza eka n'umwami nawe nyene ubwiwe kumvise n'uwo muhanuzi yahavuye anas n'uwo bumvikanisha gatoyi mbega ibyo twumvise muri kahize ndivyo bari byo mu myaka yaheze mu binjana n'ibindi ubu ibintu nk'ibyo biraboneka gayifrara
1: ego gituma biboneka bavanga ngo umuganuka nakariho kandi hajya bavuze uyu mugani bumva numvise ibintu byinshi uza kumva ngo arumviriza
0: nuko
1: uyu mugani ndawuravye n'ubu turiho n'ubu bariho haho umuntu umwereke ikintu aca cyite kiwiwe jimwe uyu mugani numvise ibintu byinshi kandi wamaze kunyubaka niwe abantu bariho n'ubu turiho mwa abantu bakora ibyo bintu umuntu umuhaye ikintu kugira kigusubize ziri ngorane
0: uti abo bantu no muri kino gihe bariho nivyo kari niwe hari abantu bameze nkabo twumvise muri uwo mugani wo ubona
2: baca umugani ngo ingeshira araba ntihwera nukuri muri iki gihe je ndazi yuko ivyo bintu bihari nubwo ubona umuntu menga bayiyorobetse ariko ndazi yuko bibuze ngaha mugaba handi birashobora kuba bihari kuko kenshi biboneka iyo umuntu ariwe bishikiye niho ivyo bintu bica biboneka
0: tugasanga umuhungu arikundiye mwigeme se nawe ti namba ni gwanje
2: basha na cane cane kandi ivyo vyama vyabaye
0: je ntaho ndabibona
2: basha vyama vyabaye sihake kandi vyama vyabaye ego
0: Ivra ngo vya bintu biriho bya zama byabonetse ugasanga umuhungu ararongoye wa mutama nawe ti namba aho nanje ndaziga kumufungo
1: igutima ibintu byo byarahinduje kera byari bimeze kurumva zari ngorane mugamo nyo byarahinduje babitanga gutera intobo numuga niwe kirundi ngo gushinga icumu mu rugo gingobe
0: ariko ubu ntibagishinga amacumu ntibagitera intobo
1: kugira ngo ronka gaka kera numwibo cha batama bambwiye usanze cimuri hagaze mu irembo wacu bona gwa bitamo cahe gwa bitaho eh inka nziza wacu bati hajya inka ndabona ko yamaze kuhagwa wewe wacurengana ntabaza kuvuga ngo ndiwe urunka nk'ivyubu ubu hubwo hacaze panga hakaze ibintu biremereye mugo maze gusanga icumu gingobe bihagaze mu ntibari hagarika mu irembo bari shinga ku muryango ukaci baca wegira inyuma
0: ivyo vyabakera ariko hari no batubwiye ngo biriho
1: ari ne iyo bidusigura neza kuko abantu badambaza byinshi ego
2: ego burorero burahari kandi ni byinshi nukuvuga nk'ubu urashobora kurengana ahantu ugasanga umupapa akuze ageze mu zabukuru ariko kaje usanga agendana n'akana k'imyaka 15 umwana yategereje kugendana n'umwana yavyaye ariko kaje usanga agendana nawe urumva ivyo ntaho bitaniye nuko yakubise kuntuke wa muhungu wiwe kugira ngo amwinjirire kugira ngo umukazana wiwe bari babandanya bagendana ntaho bitaniye nivyo mubisanzwe umuntu amaze gukura yategereje kumenya ati jewe ndakuze nsigaje kureka abana biwanje nabo batera imbere
0: ego wavyumvise akarorero wa Evrard ati hariho abusanga abapapa bakuze

0: na wote kumwe bose ngamukinanira ako kariri imbole hadoza kimwe kimwe uchuduwa naka andika umuna dasenga bila kome
1: sawa
0: kacheka wanda nyeka nezera uyuunye jirari nga hukaseru nuhute tinga hanyi hukaseru hanyuma sanare nijenda alo
1: ndakumva neza cyane

Donavini mwara tashango jonyene mujango wiwe nabasaza we bose wo bita Pierre Arsene ngo itagatire muzungu nyange na ndarwa na Putin na Arsene na Major na Chege na Cedric na buhana bamazi Madrid na Chishahayo buntu na misigano na Philippe na Kirenge na Moza na bona na Nere na wi Dewo na Kansura heba na havugiye arimi na Fabrice na Dominico na Didi ngaho onye Isawa ngozi manibi ati nitakatire ben wanachomo zina Ryan na Kajwi na Deo na Makado na Buhanza na Mivuba na Silvestre Buhanza na Chantal mu kivogero no kumubira ngo abamuzi bose ba

0: kana kirundi munywanyi ku mulonga lo
1: mutama pro
0: wi
1: nara muri kongo ti wirambire ndera gutahije bamutere umujyango se ti murare ne
0: sawa sawa
1: kidi kidi muta allo
0: allo
1: umusume ngo washapuye nta bintu byubutwe
0: kubera
1: oya we washapuye kweri ni wahora uko
0: eh
1: ya
0: we warumenyereye meze gute
1: yo warumeze nyene warumuntu w'umucapu nyene ajisha magatwe.

witwa Makadono mudandaza kugingona minga kayove ngo ijoro giza kungena nyizo za radio nikite mutama unano abigora abagabo arisi na misigaro uanza na chomo zina Alphonse na Yohani Nyangurube Lazaro na Donaville na Chantare na Oscari kangwa muzi bose ku izina ya Makadu bagira ijoro giza. Udasi mjenda tasha Chantal mkivuge ronuo kumubira na gikonyozi. Nwazikizi na jagontra na emeringa mjenda nga basi wagire ijo.